0: moto Butembo Beni.
1: Ndambia shongolo yen. Sikana bibawa
2: na Dani mweusi.
3: Wawe wacha kumumaka moyo enda ngiro shongulu katulongo mchuru cha muriolo.

0: butiki
1: kono unalengerenge chembere ndiye inenge ngano kwa mfano ngano ni chindu cha faida kwenda na vando bakali anaku yo nevi na wese ikafanya maoperation manene na ile ndo sipata lengere faida onda kende
0: basha kulumukali kana nemetimame bya baka sondolese yore no mushakulu nemutimame
2: nemutimame bya baka jereko baba katesa bandu
0: mukabe mwatakania nabo bangana bya baka jiritse imonye sibanya butuhe mukabe mwakania nabo muno muni ababirikania nabo mu renew ibibana bana bakabaha bakaba basubira yambuce
1: etunga takiongezia ko umupatro yule ko rino mwimyerema ne byuma byabere luha neri bikalita magumu erume ebyuma kundi byabere luha bikakukwakwa tetikale kana mvuno abebia ini abya make kulenga kwembere embere bakana fanyere nga 60 a 65 ton par mois munabwire hakakola wa 15 ave ton ni shauri ule ye 15 tone ni shauri ule 60 tone mapato shanga bya mau mauma
0: ni bomo sikosa basungwa bale sikosa bakaongoze izina le no
1: yebi marelo abyo bikaleka ne litore le byuma kumbe ebyuma byo mizini byatasha shuba behia behia standele abya nyi nyi kandi meti kendre ndere kasawa sawa tu
0: ebya kabungana kwa nana kwa byanga nabet
3: Echayi bakabe babita yeyo neriho banga abango herera ya byanene neri bimi byakwa kundike mbona kuriri ngaturo juru sibesho abimi byabirikwa
0: na utukano ambona ne tsayi mwenye abereri abetakami aben echo nacho nako nene abetsayi balombo bokafekite ama be amuni mihonwa onario esuche ngashabwira echo bakabwe echo nenako nene aoni mabehi omochinde omundu abantu mangana ko leba kola wamebutuka ya reclame na bakulu bakulu bereta yeno se baritsomana eri bombo bangana buri abetse yambo bano bano mubana tumike no se mutra bare ngo wali batiye mwana tumika abakulu bakulu mama yata babwira muti abetse babiri balimya ibaka bombuche
2: aho se tuti heri buyira kwenye na mundu no mundu kahikeri abakulu kumbi webiri tsuko weya bulia abando bawa byo kaseba nawo na to bakaba bekune ira nawo mu mabono wero tibana ngindi buyira
0: muri nga sana bura e dossier yenywe abando nga mamori atababe bachina hese kahike heke ba me ba mama nirike muna bura se batare ho ololwa nga hwaluta
1: ane kindu chuma okukonda bendi amboko vasio Nere kovashio wana nili ya wakangana wa travere Shirishe nango kova Kukova kangana ya wando Nere ya wili yange kabura na yeti
0: Ya wili yabura rano
1: Nere mshanga patadroi kuni wando Mulu wake ya mwini ya kapatange konzuma kama ahwa Nere mkwene liku yadao mwini ya patayu Mahalukashio familiale Vendubi nene Hali nga magratifikashio wando wakapatawa Nere mavandeju shi ya wili yanga kahera
0: Truka ya bugacho Echi chiba hikuraji mwale kisho tseisho mo Omo marima wenyu Nichi, omundushanga batibo, namalu hukubye tseye dolare 30 kilo njese na chitsomeno ngata kama umuhonko kutsebe ndarenga Beno bibi anganabia, ebe kebe ya betino mama Ebe kende ya betino mama
4: Ebe kani wana, naruka ya mtu nemo chilo choma chume chotukai kachoma muongo Iwaya endolo, alu saha nguma, uka yate kayo kondwa chukwa lusi yomori Kandu wapi mia moye yu wa moye mia moye kando kupokera eba kupokera senga bilu bi senga ndi senga ndi yeshigal nero esedola di biri no bakaye kwase we muteke ukane rasio wote omusemu mam wapokera mara tatu
0: echi naba heri umuhu ndeketsa iyo mu marimanyu nichi
4: tukara katwa mabya galwa
0: tutari chabulia babon Echo mandu mangana asika mandu mangana luba kulesho tsai mwenye byatahora ho
5: nari ari kuletsai mwenye wo shianga tokekana ni lubanza
0: kusana cho
5: vakalu bavyanga nikwa ajapa inana morara mali yao
0: babri ko fiska marema ni ambo bamaisu ngambo makulichiti nache tsai
5: wa moto lubanza
0: kusana nacho
5: bashi birenda tokuitwe
0: mushakulu
2: runesi emboto naye kuwabo nari bakaba mbuwa mabitsa ndi mumaya wabo na munabwire mundo mabitwe kitina tuba mabe muhambe na kande yaboho ehe
0: ni kwambuka na mwabiri uri ya marema wenyu
2: ni tukabanga twabiri uri ya omeshi twishinga ulati
1: nakindikireho bikatake bashanje politike kazi bangura.

nja to meva nyu echo moto obukarembiria no mwimaniri go now echi hindi chechi echi chende abomo awasatru bano mu bundeke yo nja to meva nyu echo moto obukarembiria no mwimaniri go now echi hindi chechi echi chende abomo awasatru bano mu bundeke yo butano erlabira esimu chirimwe rekandrana erlabira shunya wareho Echindi chino chirimwe rekandrana erlabira oburi mundu usi oyiwanga simu ubandibye kuri ko mutima utima ndre akandu sosi lui abanyete no echindu neche ibanako miliyo mundu muuma kunde maulu akabya mabitsuka maulu oyosa oyo ni miliyo omukali kwa mabisikiri bi oyiwanga simu ubandibye kuri ko mutima utima ndre akandu sosi lui abanyete no echindu neche ibanako Milio mundu muuma kunde maulu akabya mabitsuka maulu oyosa oyo ni milio omukali kwa mabisikiri binyo wakanale kabalume ibabya babe bakre akandu sosi lui abwanyete no ekindu nechewe ibanako milio mundu muuma kunde maulu akabya mabitsuka maulu oyosa oyo ni milio omukali kwa mabisikiri binyo wakanale kabalume ibabya babe baka olwanzo nikanduka uma Kubuambo olwanzo lukabe kawoko bange na iruwa nganewa otikunde nyina uti konte ukutia idi ngaluna abe kolwanzo loko bange. Yani umukaliwa.